Makal matil gi tongan tongan ba thoram sing ta biri ba sia kas bani imphal gi fm sangai channel ni hauji mi khau khare gi manung da silong de gi rileta awang nongpuk lamdam gi pau ingrazi da ta biri si

Akash Vanin Fal. How's it tabi resi? Tungan tungan ba sa isag pasing dagila ko tiba matamisay matang matang oina. Kudol di ahan pada lobi resi. Oinam suami kumar sing dagi matamisay ama. Say riyang ba Nur Rahman nongyay. Isay gisay hauna, mi ginagulab ay ginatingkang.

0: ngasigi hello ladies live on the program gi ahamba caller okchari hello hello hello ladies live on the program gi thoramni
1: hello
0: hello ming amadi life among tang hai biyo
1: good morning ma
0: good morning phone to bilak liba si ming amadi life among tang hai biyo
1: yem ai phone to bilak phone to bilak ma ai kong makana gai ban mai kai
0: Ahoy. How's it supposed to carry carry what nabiram ni bano?
1: May may siya. Ta ising kung gato gali.
0: Ahoy. Nasi di carry matelo na hot nabitaw rake.
1: Nasi di. May may kanta nga alam na kainom sa loga sa po gato ba?
0: Kainom hai sibu matel sibu hai bada yam na ba akoy na la aga chato krani hai na pakat pi mamaliko.
1: Hai bada di men bora mahura ka moro ne la ta ra si kan khali ba.
0: Mahima na di kamdo bano.
1: Kaya
0: ba niya? Insang habasimak tabu, chak habasiga, tuwa laga chaka dabani na mahi yaw draga di nungay teta na. Ato na mahi di ka rin o ibigataw rake.
1: Mahi si o yara ay tomda nga alam niya sin adumho na rake.
0: Yaw nungay jay, ato pa fazaba wafam karadang tambiyo.
1: Yan ay nagpo morning, alay gi, lasing program ko kandara, ay di kayaw, kandara.
0: Kali gumbang amta ning sin jage som na hoji phone bai beri base radio set manak ta leira kadiki tang khak laptop bira ga wari sar ba de he na nungai ra ga ni ana khanje
1: mem ai ka na tha ma le ya de na
0: hoi hai bi yo ma khata na mutang ga
1: adi good morning dine ka na te life phone program ni jog ja ge na khan ba ang pui ra ban ya wi su phang phang da ba me
0: ngasi na han ba kol phang bi bo ai ra bra
1: nat te me ai ka na good morning ga ka na life phone program friday da mukhang re alai ji ji ji kano siga ai si mari da kasu da ge jun tha da phang da ge na si tong da ri
0: jun tha da phang da ge si amo august ki tha si da tong jare if senior ba
1: hoi hoi me
0: yam nu ngai ge adom na ai khoi ge akashwani infa ge thoram life phone program ke ada saruk ya bi bagi paudam tham berak ba makha ta biu
1: khang de kai hai da
0: Ahoy, yam nungai jay som na phone topirak pa loin na adom na chak ising hot na bigi hai na hot na biri bado ay koy gitaw rum singa sin nungai na tapi do na hot na bina bhai jari thaga jari.

0: Methangi caller amukla khachiri. Hello. Hello, hello ladies, live phone in program ki thauram ni.
1: Tomi madam.
0: Have you mingama dile fa maung tang hana?
1: Ai nang khalawai dagi.
0: Ahoi.
1: Nang khalawai dagi bela.
0: Maya. Ahoi, how jik sibo kari kari tau biram li bano?
1: Ai ye le yo ta ge na si pa pa hanga hoita.
0: Yam dungai jai ekhoygi akashpani imphal bunung sibiduna ekhoygi thoram bu dungai na tabi na bagi damak ta hona biram li haina thambi ba makha tabi yo.
1: Oh,

0: Hello. Hello, ladies. Live phone and program get from ni phone to birakli basi minga madi live from ang tang high view.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, mira may kumba.
0: Ahoy.
1: Kung kondigin niha ko
0: jo. Niha. Kung ba may kaisi bo hausik hausik kam daw biri bagi.
1: Sabi ti IT pa po din, madam, yung nga pangantong na sabag tawag ngam din si na. Ano, hay din nga na, ako na, karino haraga, ako na, nung po nga, madigin ni Pio di sing sina, imong gi, sabag, inkang, at di ika, di nupa, di, mayam, huwan na rin, mamayam, si, singtabi, diba?
0: Singtabi, bago torak laga din, ni hasu, to soy din na magharaw, bigan ni hanyo tamzaningi. Nehana hausik nupi oi bising na hot na zariba kaya si sing tabi na balay tabagi damag ta he na awabat po i hai na fongdok pidi ba si sing tabi na ba miyo e si na watra gadi wabat jang da na dumag hot na bigadori bro ba
1: oh mani madam hadi thong na do mani mani hana lay nam draga su
0: ahoy
1: eh wana zine tok jari bani ne adagi yam na kan na kano hona zavani tok zavani hai bana ting bani ki ting ako yi kuti maki wakano wa jida thong na yin jen tumay na happy raga di
0: ahoy
1: yam na ni ki ting di ako yi yam na nungay jaga da ba adu kong batu happy di adu ka imong di tau riba thaba ikhaang ada ki tau riba may am si jay nuki ako yi na tau raga di nupa na tau bata di kasu tau bang amba thabang na tau di hai jari bani da
0: yam chumba wafam ni nihana thambiri basi adu magpo miyoy ba mo oy na poklak labani na miyoy ba mo oy na nupa khangde nupi khangde amana amagi mateng soida na mak pangna da ba yadra ba thabak thoram kya ma leri bani masida nupa ne heli nupi na wadi haina namtha duna thambagi mata masigi oy na hongnakli ba yawal sigi oy na chatna bi kya gi matung en na nupa nupi thak mana na leri bani haina leri basida ne haina hojik thambiri ba wafa masi yamna fazai loida na nupi oy bi amo oy na amadi mama oy bi amana kana matana sing thabi dragasu ichagi tamakta aigi ipuroi bagi tamakta haina hotna riba kaya ase kana matana lamandu singbangam laroi da bani ima amagi mamalbu na dragana ima amagi laman kana na bu pibangam gani amu khana singbangam laroi da laman ngaktani nehasu nehana hotna riba kaya ado sing thabi rakte haina khallagasu soidana mak nehana udoba mafoma mada ichana natragana ipuroi bana natragana imungi miyoi ama hektana loinana adongi marup amana soidana mak sing thabi ramgani nehasu soidana mak sing thabi habase khangak pa matamda mitagi pi takhi ba khangau roi haina thamjaningi am nungai jai nehana aikoi kakashpani infa gi hello ladies live phone in program gi thoramda telephone to biraktuna saru yabiba thagachari matung da sadumak saru yabiba bhai jari

0: Hello, hello, ladies, live phone in program with Harumni.
1: Hello,
0: Minga Madi live among Tang Hai View. Ahoy. Hello, ladies, live phone in program with Harumda. Laima. Ahoy. Yam Nungai Jay, Ming Sukang Jade, Ado, Hauji, Hauji Sibu. Kari kari hot na biram di bano.
2: Pam sa sai pam pam na duk som cha bani dai na di. Yung gi kha na bai na.
0: Ahoy. Ima si thai nei dagi hau na duk se do mak sa bi rak pra.
2: Ha di si do la dum cha na ma tam hang na kha na bai na si kha bai. Pa pa pa.
0: Adudi mai kai som da lai ba ahal sing su ima dau na adumak yum yum gi adum duk sa ba se adum cha na bi oi na tau ri bra na cha ga na ima khap tang oi na
2: pai na cha ga ra ga di mani thong na zo tha ba phang i
0: ahoy
2: lai dai di min thong di
0: adu ima po chai si di kana na lai ru ra ga amu sa bi ba ga
2: ai na lai ru ba ne
0: isa na adum cha la ga Isa si Chahi kya subi ra bagay?
2: Dung chai. Dini, ko tha ama tam dung dung sa dung yung gi tha na bang chai.
0: Ahoy.
2: Aba wala yung
0: yung. Ima ki Chahi ang tang hai biyo?
2: Arin di, si pa pa biyo re, jang eh.
0: Humdra mga yorok pa si da isa da ahong ba, ana ba, kari kari di lay bi bagay?
2: Isi pato tulay de, hakum egi, wabadan din nung nang toki bagay, hapyang di kitang.
0: Mm-hmm.
2: Nung
0: lau thok kibada gi swan thari ro. Hello.
2: Hao.
0: Nung lau thok kibada gi swan thari na isa na khan biri ra ba.
2: Ang khwang na ko ko pa to bada kha na swan da ra na khan bane do. Dei so to pi ang kan na na ye ki le ke da.
0: Mhm. Yam nung ai je dom na nung lau thok pi khraba matung da he na isa phagat le ha na khan biri ga di he na mag isa phagal la pasu oi ga ni ha na khan je isa swan thari ha na khala ga di isa do sum sum swan thara ni.
2: Mani
0: kan na bani hona ri. Hoi, yam nungai jai somna akashpani infa ge thorum kaya sida saruk ya biduna duk su sana sana ko ge thorum nungai na tabi bagi damak ta hanan han thakat pofong duk chari.
2: Thon ji yam mot pane ma su phang phang da ba ko asi ne khoi am.
0: Yam nungai jai phone su han bo oina phang bire aduga adong su wari sana phang jaba ko ge laibak phor bani. Thakat chari.
2: Hoi ge ma do ai di
0: Mak tu tahu macam
2: dengan
0: kita
2: sebagai
0: orang,
2: orang
0: yang
2: berterus terang
0: cedih yang pandai ni. Nungai ada betul orang kaya kudol tamjagi.
2: Tidak
0: lagi. Ahoy, tak kacari.

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello, ladies live phone in program ki thoram ni taram na okcha di ming ama di life am ang tang hai view.
1: After the afternoon yan.
0: Ahoy, nga si di good afternoon. Oy, dre, kwe gi hello ladies ki live phone in program ki thoram ni.
1: May get phone tau ba siya. Tatatat liyam ngay siya.
0: Ahoy, network nung ay tabagi su oy ram gada ba mali. Ado, phone tau bilak liba si ming ama di life am ang tang kagjagik.
1: Ning ri ta sing kuno dagi sarang them ri ta ko wi men
0: sarang them ri ta
1: oh
0: som se karam hai bi hai bi
1: han yan
0: som se kak ching lam kak ching kuno hai bi bra
1: oh kak ching kuno dagi
0: ipam su kak ching kuno adum oi bi bra na traga na top lam dam de oi bi taw ra
1: ipam bi wangu dagi ne le
0: wangu dagi
1: oh
0: Wangu dagi kacin kunau da palak pasibu hena wangu dunu nungai hena kanbi bro na tragana kacin kunau ne hele hena lobi ra bro.
1: Ne madu budi itam da lai ngi kina ngai da makala mi sidam le la kana si si mi adum ya na ngai gi dum kana da ure hai ta si dam le la bani ne ko.
0: Hai biu hai biu.
1: Itam da ka ta ka mukin din da hanu ne ra mu.
0: Adu di. Ahoy, Rita na thambining ba wafam khara nang phong dok piu.
1: Mem akoy in je okam omita na ma he pon ta ro pudu.
0: Ahoy.
1: Ma ju okam no ni ai ju okam no ni ba ko ma di ke no ga le okam omita ga di ma ju ma ni ta men du okam ma le da ta sum phang do che ke khan do ko. A da ma ju ma thang ga ya phai akoy jin mem ai di ni ti mo o da ju.
0: Bukti
1: aja ini dia, tapi kalau pada tu mana baru tanya aja, mana di sini sini kita ada dia mana tu, mana yang kita itu tahu, pada ini angin berkeras, kita mesti ada tahu tu, mana tu? Ayo si, tung aku muda dah hujan dah, tung kita ada dah hujan dah leh leh
0: dah.
1: Ada kamu ni dia, kamu hujan pada mana tu tahu tak?
0: Ahoy, okram, okram ningol oi raga su sarang thengda onglaklaba ningol amani ko aduga somna hauzik pan bekebra okram omita khatna tana lamda masida lairiba nupi khunai khuding makkana honari bangaktani masiga loinana hauzik rita su kanna honabi haibagi wafam se somna kingbon rita haraga mayamna khangnai haibase sisina achit pa khudam mu oi raga le hawrdoine aduna rita su dumag honabiu akashpani ge infal akoi gi thauram kaya sisu leptana tabiu loinana thauram kaya da saruk yabina ba haijari Aikoi gi akashani falgi thoram kaya lebdana tabiu nungaina tabiu adom gi damakta sandok chari ba thoram ni adom na thawai happy dana kanabo amuka urugani akoi na
1: nimo da hal da ju hai da na ju wa la ni akoi na hai da ba adom na sindana maro da ba hai si yamba ba na tambo ga di mai mara ka dum thama lai je ge di dum tha para da
0: ahoi
1: semua orang ni bawa apa je? Mereka kau tu lagi leh dia tu naik yang dapat mengai hendak macam kuat tak kuat?
0: Ya, mengai je. So, na awak bagai lagi kau tuh na bagi demak tak ikhui lagi thoram kaya tapi tu na mengai na lebih bagi demak tak hana takat perform dok ceri ademak asum na lep tu na ikhui lagi thoram kaya abu lep tu na tapi na bahaya ceri. Agak ceri.
1: Program kau demak orang kena tahu itu bu. Lagi pun si tu na mak hai di. Ai ai gi sun kham mam mam pa ra ga ha di pa na kha ta ta ga ngai de ma ko
0: ahoy
1: ila kham mam ila ga ta khu ngai di ta ni ma ji na shi na ma ge ai khara tho ta ba ya di ha di na khal la ga ta ni ma ga di a ko ji am wa de ne ko
0: mhm
1: andu bo na ma bi ko o ga ba ya di ha ni ga ta ro ga di a wa ba de din ma nu ma ji dum khala ga thara ka ju ni da
0: ahoy mayam pu na ha ni si mayam pu na nu ngai bi na si Yang nungai saya semula telefon tau berapa matung tarik pada su, soi dan nama thorum kaya dasar yang bina bahaya jadi tak jadi.
1: Anjay lagi.

0: Hello. Hello, ladies. Live phone in program. Get out of me. Phone to be like, you mean a mother life among the high view.
1: Hello.
0: Tajay, high view. Mean a mother life among the high view. Line sitana dribble.
1: Hello.
0: Matangi kolamuk mayam punang aminasi line setat sutat kre tasutana kidre mayam na waru biroi. Hello.
2: Hello.
0: Hello, ladies. Live phone in program da taram no okcheri mingama de life among tang hibiu.
2: Mem ay malum tulian makha kai dagi
0: hazabi. Som bo che hi kya subira bage
2: amen do ka kanu do ya am na ta na ta ye kitang hon ni ba ya ro idro
0: ai ko gi oine di transmission asi gi oina chap chaba makhol da du mag lai jari khonjel chat pagi su du mag tap na ing na chat pa habe du mag ati oiza de do som gi network kitang ka nungai ta bagi oiram ba yai haina khanje ado faza bi se hoji che hi kya subira bagi ma
2: I get a hint.
0: Yam nungai jay, somna telephone to birak pada laibak padana.
2: Oh.
0: Na chawai ba aina amuk okchaba phangjaba si ai gi tamak ta sut yamna laibak phaba habeduni. Ado ima som se itil inau kaya di subi bage.
2: Ai gi jinau ra.
0: Ahoy.
2: Nu parum de di ai gi kubong na pok pa je. Nyama manga ita nu pinga adagi nu parum de na itai yang itai hanga itai yanma ga ai gi nu paga.
0: Ima phajabegi telephone ase network nungai tabana maram horaga.

Akash Van Imphal. Hauzik ayuki pungtara matoi minit yang kaitari chatle. Ngai haki matungda kanglad channel da ani suba thoram medium wave meter chahum ni fuda smit ama kilohertz chanipal marifuni toi. Asida tungan na tabo fungbira kani. Tabiri pasi Akash Van Imphal gi FM sangai channel dagini.

0: Langlia, nang kelas kita sangat dah wali.
1: Ani sangat dah wali.
0: Oh, ado, ozama ni nene. Makui mama na ba, ma mingdu bu loya hebrakali no.
1: Ah,
0: nasi nang una bahaya kedra, kangna bahaya kedra lakni hai. Ado, pung mari dah cepat sana hai kaki ko.
1: Limbia, nang thawa yam ne yosin ganu ko.
0: Langlia, nang gitu, wan tu amarum dah cepat kido. Aidi, lu nanti nazarbi kuat inu si zabi mana biar magi. Tunggu pun si dah nungaiya papi oina naba. Angam mama ting pang bagi watani.
1: Ado, Limbi, mie tegi ma pamdo oira badi acung bo oiba. Aduga nang busu tagat pantui. Adu bu aigi pamda dine ona taina bani. Limbi, nang si. Aina kuliah sida join torok pada gigi, aina kuai degi nungsi jabi, tazabi mana bini?
0: Aduh buhai ba, langian, nang selesai sabi alibi hai bodoh, hai peti oira bani. Sida gigi cahy aku mali nang join tak kerabat ini, yumpan bagi matam hai do, hentok pa hai bodoh oira dabni ko.

0: Nati, nang tau si kaido.
1: Ay, kaido lagi.
0: Kaido lagi kaya na.
1: Si, si de pamuse. Nga si di, aroy boy nang ang nasi. Lembi, nang asigong batabak siya, matung da sila kano.
0: Eh.
1: Mina sila basu, nang diyaw no. Ay na, sugyayaga da balay te. Aduga, amarom da, ay, nungay da basu hengale.
0: Ado, oza saw bo hoy, oza mani hoy na ngang narubagi matung ina isam-sam na sum, unaraga kentinda, chama thangmin na badi kahit ito na nang so.
1: Ado, ay sukale. Ado bu, unaruraga tumin na lay simbata haraga di, madunihe na nungay roy. Unada na tumin na taydok na ba na hena pa hina kale.
0: Ado nang bu, sung unaroy hayra ba?
1: Mas nang sune, ngasa ay dagi ay nangangis eh, ariyan ba di hekta ay heba? Nga sisi, nakuwi na kayo doon na ay hauki ba maaigi warising siya ningsing namin eh.
0: Pari nito, matungda ay amo kanan na ngunda na sigumbo waga siya matahay jararoy. Ado, nanggi wari dubu karino ba? Si, amtaliro ba ay taragi na lain.
1: Numito. Maga ega han bathing na bato 11 class ke yan han banu mit tumak ta dane ma masak pase ing tappe
0: sakti nang si am pase da
1: adugi wahai do mana suhai
2: Langle, nangshe, ontop na pasakre.
1: Is, asibuan nina.
2: Ah, kay dore, isa asadra di, hawtra bro.
1: As, hawida, sari si di, yung nasak sabado na praprap sagadro. Tapna, yung ay bawari saraga, sari ni kayo.
2: Adubo di chumida. Langle, nakuha isili na udo kaya niya ba?
1: Ako'y humne, ay gi kada nupi ama nupa ama.
2: Adu di nupa adu di karapi ine.
1: Pi.
2: Pikpa do pai.
1: Kaya gino?
2: Nabungdo oira ba di ay siya, puga do waman ba?
1: Is.
2: Natik na pa sada na, nang nakarigi isili nupi koiri ba no na haida na. Puga na niya. Ihing na hingga tahta na ba?
1: Is. Ado bihek tayo abo. Ay, Lady City, nambupuhal lo. Ay, buhana po biyo. Madilan sa daba ni, hay gani.
2: Tahta na yam na nungay.
1: Asiyang ba ini? Ado, ay nakiri ba di, ibungo, nang ni. Nupagi tamoy, koy muga pangkak, layrang kuding, lamdan ba?
2: Ado ki pramando. Koy mo guno pa ikaw kung sangdan na ba yadi? Kanta da ba gawa ni?
1: Ay di pramansi yam paze yam sanay kali.
2: Parise. Siwa si tosi. Tazo. Ay si. Ang ang uiring ay digi ning kiba wa hong gandi. Hay kiba wa ngak na chale.
1: Adagi wa bu di ay so sunti naraga kang lakani da.
2: Hoy da. Tunggi wa bu kanana hay bang ang bagi. Kopi do. Ani daga po biro. Ay na hay krisye. Ay bu paisa si suram dada na.
1: Kara di yarok pa na tro.
2: Yawri.
1: Nangi do sum tamzin zero. Ataba makay ay loy pirage. Zanin bakari lady kawo.
2: Yari da. Nakoy di ima su baba su se loy na to ine.
1: Ima di tuloy ang saong na saba natin da. Jum nagi primary gi ozane. Baba bu di special contractor ne. Pagi nanti, aku ini si yang nereka.
2: Nah, naya nak kena.
1: Aku nung si nari ngai atau pa kena gumbi gai yang bayaroi.
2: Aku di yang mai. Aku nasi nari badi, nang ni.
1: Kari kya.
2: Nang di, nasak paja bani na. Aku bagi mita pamni. Kalak pamni.
1: Is.

0: ayeng awai kong aga kanggani hai tari ni. Langlin. Nang ayibu tajabra.
1: Nang di ayibu punsigi manglano zaribani. Ayibu di tajabidabra.
0: Ayidi nang bu tajai.
1: Asumagiro.
0: Asumani.
1: Ayidi wangang bahi tabini. Ayina ngang bada asoibu yaubra.
0: Soidida. Adubudi miyubashi. Nupa kangdi, nupi kangdi, toksin na ba hai ba? Toksin na raga mi ba shumat pang ang ba yam na lay ko?
1: Lay.
0: Ado na po mayum da, nupi angang lay ba doon na, pakang sa raga. Ato pa nupi angang kaya matang matang ngahon ba? Hondok piram ba kaya sulay di?
1: Ado mo manupado, ay natatong.
0: Nati, ha nagi nupi angang lay da su, nang do na lay siyang gihay riro.
1: Ay ginung si babuy kay kumnabida ba taway bidra ba di ay wanga ngon.
0: Pare siya. Ay wama makata ko kike.
1: Pisagiro.
0: Tuwira bini na kangine ko.
1: Kaya no, matanggi emisyon gi atay atay PT gada ba sunatro.
0: Nang hana kang lay rame. Pare. Chap chapa imaon do. Nga si nung ni nilay raga hay ragi.
1: Hoy.
0: Adu tanini. Ay nang nang wanda gihiyan ba na iti hayri.

Saglo niya ba mapuni, sayo niya ba nahat ni, ubi ba ni nahak na malimda, layri ba leng lipalipapum namag, karisu kangjata ba nanay ni, tausan biyo nahak na.

0: ngon sa
1: nga si gi khu gi angang gi thorum haur si nga si gi khu gi thorum da sa ra ga da bangang sing hana pun khang mi ne si lingjel kon jeng bam ratishana khangem bam oinam elina harry sapam amadi kun hen ba chingchu bam aduga nga si gi khu gi wai li bi ga da bana nongmai jing kya da gi wai li bi du na lak da ba loitong bam brajam hon na khu pu pu si na wai li bi ga ni nga si gi thorum gi ahan ba hu ba si di e khu isai tasi isai chakpi ga dori ba angang na harry sapam harry sawrisi

lingjel konjing bamdagi ekhoi khunung isei sakpa tam yare angang sanga sigi ekhoi gi thorom da isei saireng amade khunung isei mathang mathang ekhoi yam dongai na takre makha chatharak poina ekhoi pungyei ba mutasi ngasigi ekhoi gi thorom da pungyei bi ge dauri ba angang gunhen ba chingchu ba gunhen ba haurasi

0: tamda lepak tum kisu aphabu hen banina akbar ne sumabu adum jamdu na tobiki ba kwa mathangi nokmai jing de sokoi sumai ne nungai ba wari amuk ta do ni noi taningi bra
1: taningi
0: taningi ya dodi mathangi nokmai jing ngai mina sikwa mathangi nokmai jing de sumai ne nungai ba wari de makta ga ni pare ngang sa matam su khajik tang le di banina ngasi gi khoi gi thorom da saura ki ba ngang sing khoi mya ma mu pun na khang mina si ngasi gi saura ki ba ngang sing di lingjel konjeng bam Radishana Kangyambam, Oinam Elina, Harry Sapam, Amadi Gunhenba, Jingshubam. Angang Singasina, Nasigi, Kogi Sawyaki Bangang Singli. Pariangangsa, Kogi Taurongi, Matam Sisu, Losel Abanina, Akumiam, Swadisum Kainerasi, Matangi Lakli Ba, No Majang Mimita, Akumiam, Amok, Tangerasi, Nasigi, Akumiam, Yum Yum Dahanakrasi.

kasi pa niyong fal. Hawsi ka maglawi na si, tungan-tungan ba sa isa pasing tagilaw ka tiyaba, matami siya eh. Kudulgi ahan ba dalawi na si, braza ba si mayong bigyanit hi siya madagi matami siya ama. Sayring ba, upendra pot sangbam.

Tungan-tungan ba sa'yo sa pagkayadig ilokat siya ba matami siya'y tangka kasigaw na tabiri? Lokat siya kiba sa'yo sa pasindi? Braja ba si mayom ni Di Sharma? Resound Musical Center gi sa'yo sa Kloising, Amadi, Arkin and Desuri. Sa'yo ding masing na matangsit na Upendra Potsang bam, Rajas Lisang Tim Amadi Ngayrang bam Surat Chandra. Makhal matil gi thawram kaya sandok tuna tahan chari ba si Akashvani Imphal ki Megahertz 105.5 sandok chari ba FM Sangai channel dagini.

hingliba makhai di thengnaba ta bani lanfam se taisin liba se laibakta miyoi bai khoina laibak mahak ki taisin na fam di kana bu oiriga ba nongma ta su khanthabiru de laibak mahak su waram loidra taisin fam ni khanduna penthoklam lagadra waram loidra mahak su soidanamak warawlam gani laibak mahak ti miyoi bai khoina warawriba sigumna sembi ba mapugi mafam da warawram loidra marol di thokta warawram gani mahaksu ira leitana taishin bire khalam gani laibak mahaksu thengnari balan famsida hausi kamu khudal tamjari fongdok nadri ngai famasidagi solendro amadi pusparani ki khonjalda kaisam priyo kumar na sering ba amadi na nausagol mang na serang bai sei

Khoida zabi leirang magi leisat leichu uraga momon minok tamzaba leirang magi manakta ngangningba khoimu oibasingi hauna sa oiramale chummi chumde haibadudi tabiri ba marup singi marattagi khoimu ga pankha oiribasingna paukhum pibi raknaba thamjeri paukhum pina pina ani suba khudolda isayesi tabamaktada hektamak pakhang leisa oiringai yang yang launa phagalakpa punsigi tangkak aduda puduna chatliba isaini laubirasi.

Fungduk nadana, tamoy tamoy da, omdo na tamna ba, nung shibagi mahaw asisu, mahaw amani. Nuzao ay bising di, nung shihay do nasu, tamoy gi marol, hektamak, ha na fungduk lubangam jade. Fungduk lak kadaba, manja mahak na, wahay natay kang bangam dana. Lontok taba amagi, saktam law krabada. Nuzao ay bi kayadi, nung si hak takta, ang aubi ka pangkak ay hore.

0: rồi mít mà thức tôi đã quay là sinh của mama rồi sinh tăng khắc chỗ là lâu quá hình ngân bài tài của mình thật thăm bì bà rồi có phiền thả bì tập phiền cho thả ra cái gì hình sẽ tuyên là quá mít tôi cần ngờ lô bây giờ rồi rồi hình ngân là ngờ xây hai bà là sinh tuyên là quá rồi em nít ở bây giờ gặp đó xây cái tim tôi hết là bà càng đó em thu nà thả bậc tôi băng thuốc bây giờ nó bây giờ mặc tạo khuyên là bà bà càng mà tôi quá thăm bì bà mất sang ngay
1: Akoi doctor mioi amadagi mit dan to bai bas akoi konya se mit ani mak sidai lo thok ka dori bra natraga na mit se amak dang lo thok ka dori bra kumai to den doctor mase
0: yam phase ado je ki mit dan se mit ani mak ta khoi konya se logani aduna khoi na ne se mi amana mit amad dan to bakanda magi mit ani se dan to bakanda mi ani uhan bangam me yam na phasa ba sentence ni ko hadi suppose kana gu mom na mai mit ani mak se donator ko jin later ka se da mit amak tang di longna de mit ani mak lo dori bani aduna mit ani phang ani dena udaba ani uhan bi yai aduna mi amana dan to bada mi ani gi lai uhan bagi kana se pi bani na ma si yam na phasa ba kana ni
1: yam phasa ba pa khum ni doctor pi bri se maka ta na ko khangjening ba sina mit udraba myosing haise ba tare hoji hoji mak sho koi mit ki u bagi pangal lai traba myo ke amasu lai ri makoi singa si de koi sige middan to bosi ya da product
0: simdang da put ani ne ha ma thamja doise phanga da bari se pen hai tari ko sige jo so ha ma da ai ji mit udre ha ra ga mina dan tar ba mit to ha pa ga ana ba khudi ma hai di uda ba do phara dra ha ba adu ma ko adu gi answer se answer hai tari ko adu pa khum se na ha bi di ana ba khara ne ba pha do se adu kai ana ba no hai kan da corneal blindness ha bi di khoi mit ma mang da ya ri ba ga sai donate tori ba po to adu gi jaga adu da phat ba sok pa le ra kan da ne ba khoi ne corneal blindness na lai ba se si on do se kari um ba mit to na diabetes na ba de sokpa natraga retina da sokpa natraga na singli nauri na da sokpa adugumba mitadi akhoina mit dan taw ga su miyoi da uba ka su phangoi kasai gi donation chena kana du se corneal blindness haiba anab se sikana du ni ba adai amana mit udawam na mit dan taw ning en khale se mai mit tu kana ni karoi haiba se kari gumba magi mit tu cornea da sokpo oi ma cornea se am phatta bo oi ma ga di madu kana bo phangoi adu nataba mit ti uzada ba adu mai udabe maram se na akhoi retina da sokpo gumba da display with the gi na chagana khui nap da sopogomba oiragadi my cornea do yam phanela ragadi adu mak mana pi ba mit to atop da kana bu phangani
1: nokte yam phajabo afam ni thambir ba si makha ta jar pasi de khoi hoji phaw ba si da haijaba tare iram da manipur asigi oina di akoi mit dan to ba asi kya mu yam na to bi re hoji phaw ba lein bi si da du su makha tan thambi
0: yam nungai je akoi mit dan to ba gi facility se aha ma da ti le jiram de akoi gi kwa adu akoi na kan honara matung da 2022-23 kana horom da matam sidagi akhoi gi manipur state I bank haba se akhoi haure haure ga matung sida haure hedena su function taw ba ji hete yadi maram di bank ama function taw ge haji bank tu da se suppose cham cham na paisa gi bank khar se ne paisa gi bank ama ha ma je paisa le tari yadi na tra blood bank khar se blood le tari yadi atu mai na akhoi na I bank ama ha ma sida mit tu dan taw dra ge di mit tu le tari ge di bank oi bi yadi hai tare ko adu da na mayam sid dan taw na ba khoi kan hon gi kwa ha jo fizik yam na awa ba struggle taw ri hai tare adubo hoji pauta yam nungai ba pau se na thopi re khoi gi manipur lamdam se adum khoi na dan do ba gi chana ba ma di pithokning ba donation se adum ati wang ne lo jai ko awareness le da bai ni hoji punna mi mapan mukti khoi da donate to re ama di moina to gi ba mit sing du na mi kaya ma u da na su le re lo hoji pauta khoi state government gi hai tare transplant se chorak pa 30-839 mukti sujare hai tare ko khoi I transplant surgeon cornea transplant surgeon phajane lei amadi ophthalmologist phajane lei tik jana do moi expert sing sina tobi badegi hai tare ko kontra tare kontra ni pan mukti lamsam da muk sujare hai tare ko aduga mi ma panna I donation to raga su khoina sometimes yam urgent oina cornea transplant ni darkar oiba adum yawi ko adu ma se akhoi manipur khata na tana india gi atoba bank to khoina laibrain hangbu su yawi moina kari um laiin akhoina requirement to thar kan moina thabirak padagi sumna donation to busi yaw adu maina haing tung da akhoi bank su meam chakhalak pakan donation meam la kan da akhoi manipur gi lamdam khata na tana atopa ki darkar oba hang padu su khoi piba ngamakadori ne sumaina thamjage adu hojik pauta success rechi holoktangai mena ei name in the logjage adubu masi yamthuna haigalakani nai thamjage
1: doctor huji se haubudangai bugi akoi mid dan to ba si yamna name hi don takpiri masi henna hengalakna bugi dam kari karam ba thosil tharang sing adi makata na packet pi khanbi doctor
0: khoi cornea donation gi name ba se name maram se mahana thamjage hamada number 1 se akoi gi lack of awareness habadi mayam ji khangda ba hetare adana akoi first motive se kaino ha ganda mayam te khangan ba se aigi mid dan to

0: Tumisay sing kan bira puyar gani. Telephone number amukteng ganing sing jage 879-880-3293. Nasigi ahan ba laibag fa ba caller lokachari. Hello. Good evening, Manipur ki thorum ni kanawa birabno. Kangabam Romeo hai bibo ko. Karamba film se ta winning bano.
1: Shivaji
0: film se kitang thenglap na di hore kyam kuire ga bi ba kyam kuire
1: na si pang ba ai yi mo tong la phang jao ne
0: o hai hai adu di sei je ahan bo ina
1: a
0: mi yam lai ba ma le do ai do ko
1: o
0: ozi ki sei Hello, Nungsi Bay ni, Nungsi Man Bay hai bako?
1: Oo. Kusparani ga, edi
0: misnanga. Say matiam tangan bi baya bro?
1: Say matiam ngang biya ga.
0: Hoi hoi. Hai bidi ahan bap pangi hai bini na ko?
1: I'm going to get a little bit of a
0: Dalong Guru Mayongi Mayekta Deep Sinam Nasayam Nasayam Taminar Say.

hanzari ba gita sikilo na na tangka ka sida git lantok kulo zare Akaswan Imphal hokjing numidangi pung tara makhai tak pakalo na na sangai channel gi ngasi gi thorum sing lantok kulo zare hayeng thau ka ba numit august ki tang kunmari english sing ani kun ga taru ayu ki pung manga makhai ta ba matam dagi nungai ba thorum kya ga loina na adom bungai jarum ge ngasi gi di tabiri ba maru punamakta kainer si haizari pinavirasi jai hind